rahu ye sina pa ya kini alo ku ye ko si ten na na ko ha ti na se te sina i dra si ba ha ngwa ka se te u se ku he na i dra si e ye a ti ka ka ten ha to re la se si ko si ten na skin he na i dra se te le e ye ko si ten na se ti e re he ni ko si ku ye ta pi ni di ha si te ta pa cha ha to re chu pe wi le chu ke na ni ge e nu ve go ka le ve du ta ki ya ta e ye ko si na pa ta ha re ka de 24/7 he ni ku ye question then is can her question na go set elo because we going your hurry EJ not the YWC toll free number bit here there the number had 1-866-223-7775 kind let it your computers not a big ni see you know but it be a hot order ku ye that

fapasha intukhasa kuyente ko konni walakushon haise iti warahutiku ko walhi horno rakhis awotiko hito tsini kuyente tirowa shontele ga ku ko walhi horno lakets awotiko ote she haise enterprise intukhasa kuyente shontele ga ku Iti warahuitiku kowalihi horano tse awoteko. Hito tsiniku hiente kokohli waleku shon warahuitiku le wakohli waleko. Kowalihi horano tse thai tse awoteko. Yatinte wukon haise kake intu kehtseku hiente tirongwa shon te lewaku kowalihi lafoton tse awoteko. Haku hito tsin kuhiente tirun wa kuhiente shontele ga ku la wa kohli wa la ku ko walhi horno tiin tsa awotikon. Sihli kon hai se tekete lini tuka tsa kuhiente la kohli wa la ku ko walhi tiin tsa awotikon. Hito tsin kuhiente la kohli wa la ku ko walhi horno la foton tsa awotikon. A chout in a kona ate haise sahpak e hintu kaisa kuhiente ya zon walaku la wakonli walaku ko walihi tsa thai tsa awoteko. Hinto tsine tsintate kuhiente ko konli walaku la wakonli walaku ko walihi horno la foton tsa awoteko. Sompa konghi tukhetsa kuhiente kokohli walaku shon warahutiku ko walhi horno rakhetsa awotikon. Hito tsin kuhiente kokohli walaku tsintatikotla kuhiente shon rahutiku ko walhi horno lahtiintsa awotikon. Fitsa konghi tukhetsa kuhiente Ya son wala ku ko walihi thai tsa awoteko. Hito tsiniku hiente kesaniti wala ku tsintatiko taku hiente ko kohli wala ku la wakohli wala ku ko walihi horno lahtiin tsa awoteko. Sa kohli nhai se tulit aintu ka tsa ku hiente ko kohli wala ku ko walihi tsiitiin tsa awoteko. Hito tsine yakhal kuhiente ko kohli wala ku ko walihi horno tsa thai tsa awoteko. Ratini kohi tukhetsa kuhiente ko kohli wala ku ko walihi tsa thai tsa awoteko. Hito tsine kuhiente ko kohli wala ku tsintate kuhiente karasa de dewe wala ku ko walihi horno lahtiin tsa awoteko. Tillin hito tsiniku hiente ko kohli wala ku ko walhi horno liits awoteko. Kahpami hitu khetsa ku hiente ko kohli wala ku ko walhi lahtiits awoteko. Haku hito tsiniku hiente ko kohli wala ku ko walhi horno thaits awoteko. Tahta ku haise shikashi. Hitu kaitsa kuhiente ko kohli wala ku shon warahuitiku ko walihi tsiitiin tsa awoteko. Hito tsini kuhiente shon telaga ku ko walihi horno thai tsa awoteko. Arke kohi hitu kaitsa kuhiente ko kohli wala ku ko walihi lafoton tsa awoteko. Hito tsiniku hiente ko kohli wala ku yakhali ku hiente shon telaga ku ko walihi horno li tsa awoteko.